0: Ashambo na mbodi, wakati yao ni saa nane na dakika njeshe saa ya Mosambik ya tungutuwa lidia shku sha mashala. Wakati yao njeto mulumbule katumudi ange kalibu lina na uwepash.
1: Asante, asante jantoni sauti kumabulu.
0: Mwanda wambili. Kalibu.
1: Masala mandao wapate na ngoro Raul Sambili kumanyika na lina limali wedo kwa kumabulu kuhunu kushpansangu. Kinyentu kuntoli. Kwa la nemba mwanashi nyala apati mashala. Mtambalika apati mashala. Andre Makumbi mashala ako. Mwana makwe mashala. Mamadi Kulanda mashala ako. Umu nchala pata mashala. Mashala anja pati pwana wangu Francisco Selu. Ajo manjika na lina limo kampulanga unanjaye. Andafa haika banga. Ajo wapako kutreja ntena kukumaningane. Pamo na ndiagwe apati mashala. Jango mashala ako. Jeremia Makuba pata mashala. Ngambe unanona kwa mashala ako. Gomaria kwa kutreza ntena kwa mashala. Tamale kwa nungu aju apaga kunanua pata mashala ako. Mashala la njiva pati vana kenga Katarina Santos, Januari Santos, Remita Santos, Merita Santos, Vidya Santos, Justina Santos, Armando Santos, Vanessa Santos, Delfina Santos, Namuto Manji Santos. Asante madengo amboni kuradi.
0: Ute vako?
1: Vangu nangu, avu timu ya mpila.
0: Shambone, karibu kavile.
1: Asante.

Wakatao saa 9 na dakika 15 mpaka wakati wa saa 9 na dakika 26 pagwa na mapiko.

Wakati ambao saa 10 na dakika 40 Ngulota kulile kadimu dia mwisho mwisho. Doja Gil Semedo.

0: Raquel Kungondo.
1: Saudi vida, Saudi vida.
2: Wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undimanya ushishi wakuna mangamedi makono utumila shaboni. Bae mwiu. Vanansuruarwa vambukishi ya malwele, vangupita makono mwetu. Katukamulanga mavi, au vini vete kataka. Njomana indituwa ila, tunavangimedi makono na shaboni, mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha, atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indituwa ila, tunavangimedi makono. Tukanava kulia, na patukamulanga vya kulia. Tunavangimedi makono, tukanava kuvalisha vya kulia vadioko, na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavangimedi makono, tukauma kusho. Badae ya kulipukuta angaliuva. Patukala mola na tutenda isha. Tunavangimedi makono, badae ya kuwaka mulanga vakoko, itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila. Tunavangimedi makono, utumila shabuni. Ni ulanda wambone, igweka pakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikola lyako, pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shivele makono mwako. Ali, ulipo shalelo liankebu wanjuluku, wakalela madengo, wapo shela vadioko, unisefu.

0: ni hima huera olelo ni hala uluma wa mkalelo wa amwaba no wupwela otumia erutwaya yerela ka wika vihera
1: asinkwihu ona tunaya uswela wera nohana nitoki haka itusenye sinikumelela ni hivira ka mipiro sona na rang
0: nohana ni swela ka wera na atumia ka erutwahu mpaka nemelele ni hunungwene ni nemelela ni hunungwene ni hala okatamiha okumahu Nyoko asipapihu, mbaka hiwere onikapelela hiyo ni anihu.
1: Mahawa mukalelo ola ni nuluma munihuku na olelo, mrueni we upwela wa amuava no ohia na hiyana avastate ela yolishinga, na tekula na huu na kuhaka maha ola.
0: Mnona yorera, amuava no otumiha erutwaya yerelaka wikavi hera. Ani wala hoye.
2: Mea ginitani wa menti Antonio. Ere tuyo na narapanyo, era mtuyo ntumi haurutu hao, erilaka wikavi ha, fatare panyo ahera lehi hao. Huko era mahiko alala ireta sirisi njipale, ntao, mtuyo nera kinimu asha, asha kai panyo. Mahiko melao, mararao, tiwao nera huniweka era, yale tui, umuava na ayo uhari mela, yatimankaya, yatimakamale, ntao. Mutu oneta sopu taseyo, ona tepa washa ireta sinji pale. Mutu nera api hospitale iwe, nero ayi, ireta iya. Iwa kane na ahwe ne thonone la sinna nivila wera norehe reni. Nta wera mutu yevitare seyo, hatara uhima alela, auherre ketihene na mpanye. Murukwa tunavale, ona halo mwerela ele, onerawe. Okaleno ni emukavi hereke.
3: Fatima, nari, undera. Purukewa lonkalo tumiha erutu hawe. O kadomona mulopa na kadomona mulopa. Kira wakuwe lopu haa. Ondera wa msomeke. Purukewa mwera inga hale matumiha erutu hanyile. Wakala mtiana hunteliwa. Mtekwa hapa utumiha erutu hawa mashitato upanye reta. Haa, sita, chitoko iya. Kinkale tuyorera.
4: Mwa sinanaka santu. Ahoy. Mahenu puta honkala ne. Onrero someke. Upanyake mteko, umalo uikavere kwe, uvarike mboma, wakileke makuho birawe, uo uikavihera. Urehere kebate, uhatikisoha weja. Wapeko puto, no, watu mbalawe sito, no, mbala nuseke ireta sinchi pale mbalawe pahi. Ijitoko, era nuseke, wata inowe rirutu hawe.

0: o ka le motho pae bosedige monya thoaiye
1: e kaekae
0: ayo
1: asante sane bana ntoke le boina ke bonne tane
0: ba sa ke ne pae ke moga ba ka moneme
1: ahe
0: ayo
1: asante sane hino te po shukrula ke bonne no biri ha ba le ken le ba
0: ayo
1: mulukwa chali
0: o shukrela.